0: Alino mwafika puma ndizunze na yu munguona nga uri ntima angao ndi uri ndijente nkwete. Don't do that, eh? Don't do that, eh? Osa rewa.
1: Zokuwa nire iwe. Iwe biria.
0: Maina haba fobira.
1: Koma zona iwe chempekezo. Iwe. Ah, ya.
0: Majuka bwanji konsekwensi kumene niyo muli programu ya zimene muli pempha pa Radio Mozambique. Amandevu Samuel uchokera kumpando ya majuka bwanji motimoni upite kwa Agazan Esther Luis Anan Tiger Mandev, Marijan, Tiger.

zizi mbuda kwa na umfebra mbindi ya chukumi na imozi vintu mora zionzi minutush tifungule tando na Mr. Njanji asagmanika mwono muzindo wa tete aliduzi na kampulu wa brilliant ukuchibuma kutsinde ya chisa cha shingodzi na kwa simira matundu pikado mbuya Mr. Njanji na nyimbwaja kuti unachiwanda anako safuza kuti chiwanda ndi ninji chiwanda tingati tuambuke hapa anzati kumanika ati magamba tingati tende kwa seno kwa tayana mizimu kuipa tingenda gresha tayana madimonyo ati satana njiregezi muntu kodi muna mona tane kuti ye muntu ana chiwanda wasa oneka angalonga ninga gwanzulu angalonga na mkulu ninga kulonga na mwana nzache akulonga na mamuna ninga kulonga na shamwali ache akulonga na nkazache ninga kulonga na nkazibache mwana pa nyumba longa na makolo ache ninga kulonga na shamwali ache ninga kulonga na nyabasache nepurutana kuti ninkulu nkaba zono tumwanosho anachiwanda anachizimu cha kuipa kala tumusenda gereja chitani jeju banjambo ndinepo anangu ase gujula na manjao tangwe mulomo angalonga ni pima mafala nkabe anangwe ni mbae mba tsogulira mpingo angalonga ni pima angalarika ninga kularikira na piana ni wala kutanune na wana ndia muna kurumbu ninga na iye ndia kazi kurumbu ninga na iye sa diwala sakano kutu murungu ndieni achita aliru murungu buwa kudzuru Yesu Kristo abulira kachia wili akufuna langizi antu zwana utindi chiwanda ulariki wa chiwanda naipyo tu matutendu kala na chiwanda matutendu kala na nzimu wa kuhipa matutendu kuzindikira kwa dipina chiteni ipi nzanga kumira na api peno nkabe uwe konga zindikira kuti nkabe zio kuti panangu ndi satana njirekeze ananipati sabasa ipi ni tangwiranyi tangwira kuti pindu pina chitirewe nzako njia kutema kuti yanga kuchitirambo pivi kutapira ufi kukoma mbwenye angati pindu pina chitirewe nzako iwepo iya nga kuchitira unaipirwa napyo udziwe kuti mphiridi kutulana njira nebwerera bwerera mbuzati polosa bwerera tangwiri kuti munthu satema kuchita pinthu kuna kuchitira nzako kuti iye manga kuchitira ambo yembo pivembo kukomambo ngakhona kalanantimaonomu 0 tuchiwanda muli nacho zimwa kuipa magamba muli nawo

0: Nako nampasa ngako mpasa simu no. Ana dogora tepo ama kuja kale.
1: Itaje kale kuda mwene. Itaje kale kuda mwene na nyama nkumba.
0: Tambeyo tambeyo nikufuna kuva nikufuna.
1: Itaje kale kuda mwene na nyama nkumba.
0: Ana piano na hapa pano na njala. Nyese nina kwati nina wabara pano
1: hapa. Anangafa iyo ndio ufuna lira. Inalie salire mamuna kalira.
0: Mvisire nzeru zake. Mamuna no 10 kana kalonga pepe. Ne nzeru ngai mamuna.
1: Wao na vitu vya mara kuchigana.
2: Ya. Kunjamba kunjoko kutondola. Maja sasa. Mai.
3: Bye.
2: Wa, bwese nimbuyu kapoto yo.
3: Kapoto yo, kapoto ada swipa nayo.
2: Wa, ngubudzeni chi?
3: Ngubudzirani.
2: Kunjoko.
3: Ush, ndamagubudza.
2: Wa, manungu tema zama za pita zuze.
3: Na pita zuze. Na utondola.
2: Na utondola. Chitanchitani mwa tagureni mauyu. Arufasi para muchite uyu. Tone pio tokonde pio chita to nyengeza mimbo.
3: Arufasi masambale?
2: Ah, masambao.
3: Ah,
2: kagule muchite pa masala kufewa ali. Ngapo ndi gule pibe kupinda khananga misole uyi pibe dai.
3: Ngabi.
2: Pibe ngo pije nkamo ba khanga ndi pinango mbacha. Ah, ngabi gune ali pe kufewa fewa pibe. Ndabe ku fikira chamwali uyu. Ah, tu peux pas dire nat. Quand tu dis nine, dis que ni que quand tu te sers de carré mono. Elle n'a pas savé penner quand on moi mon mi petro mon piachi peno. Odi? Odi uno.
0: Bani, si? Pai matimbira kan?
2: Ah.
0: Si, ate.
2: Mm.
0: Inji mwane, titan kan makadera?
2: Ah. Makadera, makadera bune? Ne mutu?
0: Papa ifano pano makadira tumbania.
2: Vanea?
0: Ninga makadira kadzemo kaleni ala nalo nsene na mali lata nale.
2: Masekana anapiana.
0: Anapiana makwaswa pano pano tungabe pano namutsikate ka kunyumba mbota.
2: Ah ngadidi.
0: Inde.
2: Nga. Pero mbano.
0: Ah pano pali padidi pano nyatwa di.
2: Inde. Iye kupinzango.
0: Ali nyumba mali ya kada kwa ya tine greja tine ninga munedzwa kaida
2: kuchinjinu. Inde.
0: Mai, ndi base nenzano iyo.
2: Ah, anakwanisa nayo mukalamusi ni.
0: Anakwanisa pano pano mbono mambo cheza nao mbono msauto mambo na nao injiro mpiano pano.
2: Asaonana.
0: Msaona nao.
2: Ah, msaona tenango. Ajimele tenango. Yani
0: kavunzi. Kodi bai.
1: Kuno.
0: Ah, kwego. Panja pana alendo. Pai matimbira bwera kuno.
1: Ah. Nzanga bali.
0: Alwanja. La mukani peni.
1: Ibe. Heka kuli pana chitewe
0: pati. Nene.
1: Pina chitewe tiriteka. Nukuli pa kapa nantu. Kana modono basta.
0: Tuko nani muni muni. Nda buya nchini muni za kula musani. Nzana buya nchini. Panja hapa.
1: Pese kuli pide kwenye mpando kunyumba mapempero mpandileka kumenya jao ufuno upite letu.
0: Mpando kuli ni mpando ujezani.
1: Mpando kuli ni mpando ujezani. Mpando kuli ni
0: mpando ujezani.
2: Ya atu Cha, chamari.
1: Ne bano chamari.
2: Che!
1: Ah, fala kufa chamari.
2: Cha! Kufa fala.
1: Bifua.
2: Ah! Ti, ya. Pois o che chamari o tu não sabe?
1: Cha! Bifua.
2: Bifua cheji.
1: Bifua chamari, semana inteira.
2: Semana inteira.
1: Dile ba.
2: Nda kugumana pale.
1: Dini.
2: Uwa nda kugumana pale pa banka iri, shishi pa bari. Chamari ndati si zangu huyu. Pino zafika na DNA.
1: Nimeferuka bado semana ndio nikumana.
2: DNA yafika tani?
1: Kupi.
2: Kule banka ya banka pa bale bale.
1: Papi bebe.
2: Ah, chamari. Che, ya.
1: Semana zwiri ndi pa nyumba pano da feruka.
2: Chi,
1: walikumana upaka bale bale.
2: Mazingu ah, chamana pala tena zakupata. Ndaka kupata pakisisa pa mtu mundu pa ndududu. Pa motokala. Ndamfunda takakwazo ambapo nyokwaza kisisho ndatukansi tepa nyumba ina pasa. Kana mtu nduli tepa akakamira. Ki hona? Unafana ukuma kushamali we. Mashini nji mechi bikuchita kuti ukale molo no.
1: Zero sana sibosi zeri na ngazi.
2: Zero ndanga sibosi na kunyata na
1: Ningalonga ndaferuka rai walitse.
2: Ah, na chamari, ndikafuna kuti pena khape kwanisika. Uri uimi uyi pangono uyi upewa pangono kumoko. Ukhale ngati uri tuziri pangono chamari.
1: Ndikoma rai.
2: Uleke.
1: Ndikoma rai
2: chamari. Uimi uimire peno, uimire mesmo.
1: Ndikoma rai.
2: Wa!
1: Songa nona kujijirika pekunyerezera
2: pe. Ngabe chamari, inda kuona ndakana mawe maswanga rai.
1: Tiepe.
2: Denango, you shall have come here with you as a view.
1: And you remember when you were in the city.
2: Ah, Shamari. Kakutia, who you don't do your cause to your bassa. Nobody in the Kunyas Rapidai. Bassa so go in the Yoni Nang with you cooping an air can make a party with it.
1: Bassa Coker, Shamari.
2: Ah, be akazo nseni shamari.
1: Shamari tikana ninga utikana mwanangono.
2: Akazo nseni shamari, akazo nseni bakutikana.
1: Babukiraji basa ndirako chakukupwa tani, wewe ndiwe mamune ewe. Nate mdadzua mdasembwa na ewe tai, pano taita uyu kasamento, mpete yako ndinaitaya.
2: Ngabe. Akazo nseni nditepo, ungakhala kuti pinango kunyezira kukuine amanyezira pia kuipa basi mundu basa nga ukakatwa imisiwa ambaona ngati penyumba basha udani
1: ukhanga pano pinongera ndongera ndafiruka ningagona pina lotene na pina ndipanga nkazi ndiye zigwi nangu ibodzi pano ndikafuna ndi nkambadzire na ndolo
2: ah sema nopoli jave pitaye
1: ndati lero lembolero ndi mmenye penu afa afambu inembo ndi fritu.
2: Ah, nga, nipo kana manyezira neya.
1: Ndipa kaine nipo
2: kana manyezira neya shamari.
1: Nipo kumona kuvira ninga mwana ngono rai. Ndero saji nisa kuhi maningi, nisa kuchumani kama ni.
2: Ka, shamari, patantima. Kalambu tepo, nopoti, ona inipanu. Inipanu. Basa ya mala tempuyo. Nzizuli basanga da mala. Ndakala banyumba pano. Ate, ona ndayona unu basa nangu nukupata basa. Iwepo, basa kusoguloku, unayona mbu ipata.
1: Ate, nikajimana kupanga shamari.
2: Hey.
1: Ando kongani wa palu matimbira unoli bila fambu yache pikaina mbuya cha
2: ngabe shamali ngabe shamali mwanga sio pindu mwanga
1: anatirodza mbati buswa makasa ndiye
2: ngabe
1: chimana kupanga
2: wa shamali so ini ndikwenda ah pata hui pata kunyada kunyada kunyada
0: Tie.
2: Ndikwenda yange.
1: Doko.
2: Ah.
0: Pende.
4: Ah. Tano tuna kumbanyika mpangono. Tuna kumbanyika tisasanyike pano kwa tembo vitana dzukulu kweko. Na pala pe na gumana chiduzi. Ah, tumukwenda kweko. Tumukwenda mbo mpalo sho. Teji pidende oti mwene watena chino. Tuma kwenda mbuko kundikaone mbuko kala ngukala nchino vanu nga kala tepa kale Uganda kwa tsiku entero ndichaka tuma kwenda mbuko kwa nakeko kwenda kweko
5: Odi
0: Pitani mai
5: Malungwana mwetani mai.
0: Tiribuina pene mwembo tiriboy fe.
5: Ah, fini fedile so kuva kwese kwese basi panyumba pano basi.
0: Ta basi panyumba pati mundu zakati apo mavizinyo nka kuti mukusosana bankita liso so so so so.
5: Sana bankita
0: so sava ende ampa panyumba te pangono pangono basi. Sipaya basi kana na moda kumwa kumwa pene upepi mbuti kupidzwa mpani fe peno. Ningane manza tu mavizinyo mbuti amukupiona mweka pano.
5: Mazi ati kupiona de pina titika panyumba pali pepe. Nebya bo tai.
0: Ninde.
5: Panyumba kakwene mamuna so kumwa Ene, ana nsingu jokwana na njala ne kuja nkabe payale ngama kakadi munthu uli kupha mudinyero madinyero zapewa so kumala ntsanga basi
0: tikupe nambu chinchinango ife
5: kazi ne chefereri ne cha kupasa na piana ne mutsadziwa muno ne sidad kuja nkwa kugura
0: ndi familia yao peno ndi familia yanga na chitatevu kuti kwa mwaona buka peno adabu sisa basa peno ndiyo familia kuti akafamba na dungunya kuti apata kobirache ushu Masakala, ngakuja na muntu, tani, na mavizinyo na kugaya, nkazi ule, basa kuja farangu todi dia.
6: Sansa.
0: Pitani mai.
5: Mulitani mai.
0: Ah, ndi fiadidi ni biatu. Fini mwembo.
5: Ah, fiadidi mwa didi mbu biatu.
0: Fiadidi kunyumba mbo.
5: Ah, kunyumba mkwa didi minatua sambo. Dimu ba nyumba bano.
0: Ah, ndi fiadidi pa nyumba. Step basi, ninga mkupiona kari mavizinyo na mkupiziwa kari, mkupiona, mkupa.
5: Andi.
0: Hey, mind, basi, nei. Patra nsiku sonsene so ankuma zingi na pizingi mnaita kumne pano hapa atene mandu kunyezera pano kuti shaya mano mpyanje pepe pano hapa ni mano shaya msomango mabalalike ni pano
5: Mazia, na boa cana nia zepi zinso na mata ani mami kupasu gobana mungu.
0: Ei, mas pensa na mama, vez mãe.
5: Na pina mara andi, na boa cana nia vuma ningi.
3: Sensa.
0: Kitani mãe. Muri tani.
3: Tiri bui no imembo muri tani.
0: Tibia didi.
3: Panyumba mbavana.
0: Pali bomba bia bini imembo.
3: Ai, fedi mwa didi atu.
0: Tibia didi.
3: Kufanya mwe na ana.
0: Tibia didi.
3: Renga ufamba famba lero.
0: Ishi, mas lero mais vizinho da comerá na yodi.
3: Comerá adi na yodi.
0: Inde veio da muna sangalá lá mamã e ninguém veio pinhato anjo nem nevano e.
3: Pinhato anjo ponto
0: mãe. Mãe, mamuna anjo e nevano já, nukupio na visa. Ei, até nada.
3: Ata anjo ponto.
0: Ei, se eu sou sem só como ninguém moco fagar mas vizinho kunjoko.
3: Che?
0: Ei, até nem para não buscar.
3: Como que eu vou buscar mais viagem de carro?
0: Tudo ligado, porque tudo.
3: Dia zan sané negoma?
0: Dia que eu ia se dar em caminho longo.
3: Che?
0: Só como abas, se para não gabi com gamo que tipo na angolera calambo da chama, porque calambo que tipo nem mundo show nem mundo na merato.
3: Como é que eu vou buscar?
0: Não vou pedir a van.
3: Che?
0: Na mambasada porque eu penso dia penso mais zimbuia, penso mais família.
3: Mulherai, vá. Ufiti.
0: Mulherai, vá porque mano basta na boca, tani buscou daqui para aqui, não vou pedir a tai.
3: Che?
0: Agora nem para não já na raiva, mas ninguém me chama angus. Che? Esse já é né.
5: Banyumba,
0: banyumba engasia, né dinheiro, né anjo, mano basta cá, quando mano curim curipa, mano basta na na piana bonita, mano.
3: Inde.
0: Agora para não me cobrir na minha pipim pianji, mano enganzanga, mano andi fundi samu zero zangue,
3: mano
0: fundi samu zero zangue, né mano fundi buki buki queen.
3: Bala anga bano fundo fundi tepa.
0: Nesta buka kwa nima na katerin.
3: Tepa fundo fundi tepa. Iwe banja unabuka tai, wabana imamuna, amwamanja mwako, basa kapata. Lerubano basa ya mala. Wamona alikumwesha. Leo ati ndibuki banja. Pepe nkabi chitika taa kutiwe pubuki banja.
5: Kabi siya banja.
3: Ukale. Kwa nyumba pano na.
5: Kika pasogo pana mungu.
6: Mm.
3: Analeka kumwano.
6: Mweja muli kale kale kale pano. Pana banja.
0: Pana nakutika nani wano.
6: Eh?
3: Si.
6: Pano muli kale kale kale.
3: Ndiye kunyado. Kale,
6: musa chan. Kwa za nikabuka abu cha chanzayamu.
3: Si. Kunyado.
6: Kunyado ya nubani.
3: Kunyado.
6: Ndi mwatani
0: kadu. Mimi mwatani nangatimba kama mwanyikana
6: nangu na isha.
3: Kunyado tama
6: matama. Mugadoka musiku mulimburumburu panopono.
0: Kukaba tuzi sovizi sumbale rai.
3: Shii.
0: Ene chwa wakanda kwenye kugiraisha kwenye panangu pinatani. Jomu kupiona
6: kwenye. Eo nunga shengena juvosa shkaza. Nasa nifika kare kwenye manyumba mwano.
0: Gerezi nmela nakuma kudajiteye kwa kani kama nisandie.
3: Ndiyoko ni gereisha. Namara pepi.
0: Amba ishita kutamangisa kani patina gereisha. Basa nja
6: sembene tapangizwa letu pfungwa kulengana tingane nsada pinenda kwekule nguita mukodi palangu dunguru kuno na huko ningandete zakuikwapa pancheu muli pano mudakhala
0: ndakuvunzani ne kuti pano mai ndi basa ngakupezani pano
6: leo nabia mami leo nabia
3: nda ifikwenda
6: mwana kai
3: so
6: mnakufanya
0: pano mana tamapita gresha na tamapita
3: gresha godamani muna mate kumwangu kuna
6: mara kwe kufunda bwaza tonga ya pano
0: ndisani vinalongei
3: ndi api
0: kwena
6: ndokoni ndokoni ndokoni pano nyumba yenyewe hii na danee hii nyumba yakugoya
0: kodi kumata mama kai mulendo ngabwera pano na kama moti kutedzukari kuti ndi dzemo etep mesho.
6: Pano dinheiro ndikazipata pano uyu uyu uyu uyu uyu uyu
0: ade iyo akabwera ambuka tuona mpana gora chandi nyatwa
6: ah kya sasa iyo pano dinheiro ndikazipata akatolera ndi mangunachi lero unaikonda nganganga pano
0: mwaenda kwa nganga mumuona kuti asatolera dinheiro tinomupasi problema anthu na makuma mungadzabvunza pano tuli kumatama mungadzakumwa
6: mumuona pano solo pache pale chilechawuje chile kumenywa na anthu
0: nani
6: mukenda katolere chilipo chilipa pansolo
0: chili angenda kapasuma ngo
6: amenya na mpini pida uyo nda uyo
0: pini kupekasani na iya kumwa kumwanzi.
6: Pano pano ni pepi ni pepi na funa vita hii pepi lai.
7: Odini odini.
0: Ini pano mani pano chani mafungu
6: mga batu. Mungabuga pano. Mwe. Mungabuga. Mungabe pasave ukabe lemeza mamuna rai.
7: Odini odini.
6: Lemeza mamuna rai.
0: Vesirani kuna antu.
6: Uyu silapitiwa.
0: Zuku
6: ndi. Ningangkasi sipai. Alipano.
0: Pano ndi ni manda kuma.
6: Yusu brindadera di mao gosto. Zinangu na zinangu na zinangu na zinangu pina funa za kujiteni.
0: Pitani piano pitani. Sibisane unani besiranda.
6: Bona njundu gulebondo tsisa kizungu.
0: Kuitani kunangani bakadera pa.
6: Sisi necha kukuchingisa anthu acha kuona. Nsolo kugongolika
0: acha kuona. Kuti ngandu kuti mambo anani twa.
7: Amati mbira masakala watani
0: bongo. Iyuka
6: pano
0: basha. Muritani.
6: Pano ngani pano niko. Besiranda.
0: Ne verana muna verana tai bana muna verana tai
6: uyu
0: muna verana tai mbona nikutachita
6: acha tapi
0: pangono
6: mbona kupita pansolo kwireni bana Uyu ni mkwenyana, mwe kila pamsoro kile
0: ni mpana. Mapaka pina fimbeni, kari ya kwenda leni mamusa nandi kwenye la
7: pia. Yeah. Huku ni mguwa hizi.
0: Ndi kwenda kwenyumba, pia nyanya. Ii, mwanano pia nyanya.
6: Mule gine, ndi ya kaza idala. Putunesu alonga alonga imbagale, putunesu. Red, silver. Ati mungu wa dalonga kodi siyo, raya longa kodi ndizo. Zizinji.
7: Mwananga wakubala ini.
6: Yeah.
7: Wanajita tae. Ona, ini ukandimu.
6: Anga kunda jita, muna kana indimu.
0: Mwani matamani papa onge.
6: Munga onge jita hui, muna kana indimu.
7: Mwani matamani papa onge. Mwani matamani papa onge. Baba ni ndasia kumwa, kuno nefo, mare nga beve. Apo leo pina bwede nizaona kumu. Ndipepe?
0: Ndipepe ni makali watu panutepo.
7: Tangu neji.
0: Ini wana munga kwa nisamu kana. Na jane ya ndukona nijani, makebra kura ini wano.
7: Mae tu makali wano, pina fambie mwetani. Zwani kunga kuti, mkazi wa kutoma, ndi mkazi hako. Mkazi wa kutoma, akula longa kuti tanga ya kutoma, ndiye sako yawanji mbeo. Ndi mkazi haku mkono, pensee pinonoe pano chitonono. Iye pinafunoe kulumare pano nguzu ya pate yaende, ngukomeno atae, ngukona pinajitewe mwananga. Chinja, iyo tepa na napiano na kaa tepa nsibu zonsente, forumena ida kusiene, ida kubarene njenei, natimbira,
6: tasakala. Tiu, pia kula wikambo. So, ninganyele zera modo la chabuswe nebasa, pinti pia kutinendi kapidikira tae. Panyumba pano, mkwenyano angafuna kulonga, so chida dawemwe tiu mkata kala nangu. Pakufuna kutoku, pakufuna kuhu, kundisimbika, kundisimbika, mkata toma kufambo binafuna lungeni.
7: Tai.
6: Hapa mulinganganga, mwona wadawa ndiwe.
0: Iwa bipesa ndiwe, woyo woyo wanakata
7: ndiwe. Ndapi vesela gale,
6: mkata toma kufambo, mkata toma kuhu, kundironga mbo ndiwe mwananga.
7: Ulonge bebe.
6: Hapa pa kukwenda kuli walonga ndiwe,
0: ndiwe uda kanya.
7: Ndapiva, sopi nongene. Kulunga kutipina figene wonga teba tangu ndi kuva kale ndeka ndakuona kale foromena iwe siile tale kanipangwe pantokozi pina ntokozi kunipanga penangu boya pandu kona pinangu mkazi sha mapikwa maja pili pia ma pakwa sha kuti alamuka ende kunyuma munda anata nyumba chi ine vana funa ngene kuti iwe chinja
0: makhalira papa ndiputeni
6: ndinawe basi nkazanga unandilekerera msimbo nkabodzi
0: msimbo kabodzi
6: ah tikhali banjatu.
7: Mai,
0: ingeni geresha, fana bana papa mudi funde ni geresha. Geresha muri bana kupinango pina punguzika, tende ni geresha.
6: Abu tinde nyumba mabempere pinyonge. Uyini ni ukona nyumba mabempere wa chisa mabempere hii, ine ina fara biaku chini na manga na manga na manga na manga unche umui. Mwendo ninga nkukwirendo.
7: Bebe sipita.
6: Ya uyi ati anewa uyi atakula bibi tena.
0: Ati magereje papa imani kuendelea tukunyika.
6: Ati mapro ati mpachime nani?
0: Ya profeta yani.
6: Ah, ine ya kumanga uyi mwendo ninga nkukwirendo.
7: Gereje na bintu tayi. So satema iwe muni chintu ache utendiuke unziwe Mulungu kwata Mulungu le ninga iya akupulumusa iwe. Ninga mbuye ni mpulumusi wako. Iya sakonda muntu la onsene muntu anafika bana iye. Iya santambira. Mbonyeo ndawa zako ngazipeleka mmanja machi. Iya sata ila Mulungu. Mulungu anakuipa na muntu tae. Ona muntu nyakulo zasa vumbiru wa mfula. Nyakulo jira wakuipa asa vumbiru. Iye Mulungu asafuna muntu onsene. So iyo mbubiziwa kutini ndi nadawa. Nadawa ndi mfula mpipelekeka masomu. Iya sata ila pion sene. Pini ungangkazi ni
6: mwene. Tiyo teba.
7: Pata nsamu na mbo wende
6: kilesha. Teba binaronge filibano. Tipinaronge filibano. Ndinati ndipitedi.
7: Chita bebe
6: mwana. Ah, ninati ndipitedi.
0: Sumanene pano ndimingu kuti ndigereke ah, nasene.
6: So ulangani nango sinere tai. Yakuti tai yakuti na ntsimbo ile.
0: Nyanganani
6: yani na ndinga sana ndinadzankomola.
7: Ah,
6: ah alangani nango yakuimba na manje.
7: Magreja.
6: Wenye bekuti pakuti na ntsimbo inkhabinere tai. Alangani nango tindiri.
0: Ndenda gereja na fremu ile. So kwati ngapakuti muchinji chinje mbo pano pa nyumba muna kapita gereja sachinja.
7: Ah, ndime mwene meshi ndipepe letu. Safunambu ntendele
0: ba. Asa chinja makhaliro nzera
6: sachinja.
0: Yezera ngunga ninyungwa. Muchinje bunzeru.
6: Asalonga kuchinja usamalisira
0: aliye chinja. Ndipo pa nyumba bati nyakubonera
6: mu. Ndipo lwendo zinavalene sibotwe.
0: Musafunambu nyakubonera kupali. So mukhale nzeru sibozeni mabaka kuverana pa nyumba.
6: So inembo ineri nyumba pemphero inerebo yakumanga mbo chinthu yakumanga yakumanga chakala mu.
0: Ah tinenda yani nafune muyadiri nenda.
6: Ine uniunga likukwirendo.
0: Ndapiva papa makutonga tapivalo. Amwapa pano mwanano chata ireka.
7: Inembo
0: nikafuna. So mbonyanga ite dogode. Mwanduona. Ndakwera kwekuza kakwe.
7: Pika funalonge nembo ndipepi kuti.
6: Ine ndaka mpira.
7: Munu nyumba ako saitawa tae.
0: Ndapifa
7: ina baba. Nyoka nyoka ini mbipita nyumba mule. Usabuki kila tumbo tangu nyoka pita mbu. Saipa nyoka yu mbu kalabazi. Ine ni nyumba nui ni mamonano. Teba ja. Sumana angwana. Oh sumana nene. Ndokoni ja.
0: Nenda
6: gereza
0: ina. Nenda
6: gereza ina. Nenda pinalonga yu tiwa wa.
0: Tapo.
6: Nangani ambu basa kwa kunendiwa.
7: Ndimamweni.